0: Lavinaka, Ongona Radio 4EB, and I'm going to sell Nika Kumburaki na 98.1 FM, and Rukuni Story Bridge, a Kangaroo Point, and Ndotale was Tingono Vakaviti, Kabato Kai, May Rongo, May Viti. Now, Prokaramongo, and the Rongo Aviana Vimboin Kevini Vakarawai, Menatini, Kinatini Kandua Nakaloko. Nevangu Alice Barton, Nungu Koromai Sesi Sangani Aundrobe, Tamani Autuguna Boinikua, na Marama. Basumbekani Sambeto Arin Tavtavu Dolarin.
1: Dola Dolvina.
0: Came in the Barongo Sarmanda, Nakenda Ivan Vakanga Vakayalo, and a mother Wongo.
2: And the Lesoni and Bunginikua Saturmai and Avaktekubu was Hindua, Menatikina Indua, Kinawalu. Vakatekubu was Hindua, Menatikina Indua, Kinawalu. Nakalun the Wimbuli. Asaka Nakalu Meraram Mai. Asara ramai. Enai tuku tuku ni bimbul ni mata ini singongo. Sa kotaki na indo na paka sama titombo. Membaleti kenda na tamata. Sa senga ni baleta walinga na mbuli ni burbura. Ia sambalet sarta linga na bimbul ni kelo. Elo manda mbutu-mbutu na tamata. Ebi dana ka menda bulita. Nimber ni inda ronga dana bosa ni kelo. Na elanda sabakatu na burbura. Senga ni waktok taki. Kena wasa-wasa yung biyatu ng buto-buto lua-lua. Sa lalatu ng bula, kasi ang anibaka yung balimbali. En bula lalaka ang buto-buto ang gori, sa ya babalatik nga na yalo ni Kalu e Yolanda. Iyan isa rong saramay na wasa ni Kalu, sararamay, en a kena yung balimbali sa tumbuhin ng bula Elomanda. Nisa ya bala na yalo ni Kalu, kasarungodin na wasa ni Kalu, sanggay raramay. Nararama nambula. Ia eadamai nambula ngori ni sarongan na bosa ni kalu. Asakana kalu meraramai, asangai raramai. Nandau ni saame kaya, sadak na loma langi, e na bosa ichioba, kina lewe na kedanga, e na itengu ni ngusuna. Saame, wasi etulung sanggul katulu, tikina yono. Ni sakaya kokoya, kasa ayado, sawakrota kokoya, kasa tundi. Amen.

0: tikeli se yo tuli luas full tikeli ia ma ole tulanga ole ea I le tuli maso ia hoi mai e sfulu lua e sfulu fitu le tulanga ole ea ia e kōringa mai e mamale e I le nā taimi ia e mantua kusa o leo wa ole fa solo solo nga kunga le ole fa solo tunga ole e a nga ile I vai ke mi voi le e e fo fo ai ale e fo mo o ole nga tai fa le a mo ampu
1: le tau le le te le o e tau ane yo le tau le vai aso atua Ya yeah, ma wana I timo wa ole mele yei mana o mia la wa timo nga ya yeah. Ai na ole ma o lulu ana e tau lulu solo wa ai e e ui ana tau lulu solo ya yeah. La la ma wai le sua vai e fa susu wai na I la au mana o mia fa le sua vai mamango uwa tele ni mamango li tele mutia ae ole faso longo atuwa la ale ole tala le ole tau le suinga le ole tau le mafanafana ma le ole suwa sami le fwe la walaka le kaimi ole taa ele palolo wa
0: ya nga
1: ya olo No, wing and half of work. Being at a lay, later, then I is a boil, less of salt of it. Yet, more or less salt of it, tapping a loaf, I can kindly lay. Laugh for the time on Palolo.
0: If I can eat more, Mose, I call him a singer. Ah, yeah, I call only my sing only my singing, yeah, you. Mokitopo. O ke nei roinga pe... Ia.
1: Pea.
0: O ngā... Bo wha... Ngā wai lola I ele I le.
1: E fai te au waso pea? O male ma ato a ngale masinga?
0: A ko ngale masinga I mono ngā ato a ngale masinga I e wha kia fai kau le waso e fiku. Ia. A ko ngale waso ngai fiku. Ia ngā o rola I kai e. E alual ka ka fai e on meanga sa fai aso aso lai o ka kou lai ki a
1: e a wā la ta fai lomo I aso I au le tāngo al mene o palon e fai fai noa e fai a lele e le e tangata e ame ia ula moso oi a on meanga lengo fai lomo o mea ia I tatele vai Tatelei wa aita ita iei e sa ta whaalongo tangata ma tutua tala noa ai. Ai o aso iei ono e taimi la alata na metal palon. Ia. Taimi fo nei e fua I ale li meo le moso oi. Waimo meo ula moso oi. Wai manongi. Le ula manongi. Atongi la ia le I oile. Le fo. Ai ala e e.
0: E
1: told me
0: I have a tab and palo, I walk before I know a palo. Yeah, eh, or la umma funga my
1: ill
0: for umma maya, macala umaya. Yea, la umma for a la to funga my. Yeah, came me for langa. Ua ole mafana fana ole, ole sami. Il kaimi wa kusa ole occupation le ah occupation voiling ole mele pa
1: fo anga le pep
0: pe yo le pep yanga e fa penga la ya ya tai le sam ah ole mafanga fanga nga nga e manga umia ole mafanga fanga fo inga e kaunga ya il keminga le la fa nga wo le pep yo la fo fo ai fo I fa nga wi fo mele ambula ko wi kawalan kukusa pelos fulu wala pe ko le lo pelu polusul fa

0: kikiri kaunga yai le mafanga fanga ole le sua sami ta yo nga
1: yo fanga le sili sili ese ya te foa i mai ne e ola ai ona tangata
0: ya nga ya nga
1: ta to te pi ya in fafta ya
0: e mbalola
1: le le tua ki ya na foa foa nga fai
0: yo ya e umaloa asonga e fik ya ukau a fikau ilele ya la ya ya ya so ya fikuma a a fai a fikau ilele ya ya olongo wingo ona mkoa ki kele ol palolo e
1: moi
0: yo pe a fikau ilele ya le ile mafangfanga ole so asamima yo yo le kele vo inga ole palolo e ole anu fe sau ilunga va lele
1: Alela, ale, olela, watato, mala, malama, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele,
0: ele,
1: ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele,
0: ele, ele, ele, ele, ele,
1: ele, Ole fofo o fua ia ia ia mai lunga. Ole fofo anga nga ole ambo fo.
0: Ia ole ambo fo.
1: Fofo inga nga ole ambo fo. Ia ala a kala me. Eli fo nunga le ia fia ola. Fia mau e se si amu. Ia ala e faa manga aku ia le ngukore ia la po. E ke le kamala nga ele.
0: Ia nga. Ia fo ili le. Kemil nga le ko ului fo i la loyal ya wa lui fo ngai luna la le anu fe le el kem kong wa la nga le wo pisi ko i wa e el ka ka kuri ka ya sola e kuri ai el ya ka le pe ko du ka le e kuri i ka i le i ka i le ba le ba e o va ai pe pe ora ilo se palolo ah ya la langa o ileva awa o ina ileva e miki uma ko ya le sami le yuka
1: okay
0: miki ak wanga kai
1: pe a na perka
0: ya la pe ko ile kai va le le nga wa ku le kai nga kai e ma ka fe fe uma ko ya le kele fo o le angu fe la ko ya I kai
1: ya
0: nga kuro le kai ya a o ku fo la ya ngai ngai angu fe kai
1: ya fa kan kali mai kamala
0: elai nga uma mai e vo I mo mo mali kai a le ngu ku ya le me ngai le ama e fo uma mali ngo fo ngo fo mai nga ma fa kan kali wa nga fa manga ngu ku fa yen fa o pe pe ala ya le ya ele ke mo ke a va pe ola ke kafe a ko ele fi ai el marie oi na paul me le ma
1: no lo ai ai ele ya bu fe le fa kar kali
0: al bangal me ola ma ga ya le ya la po nga na va kar kali mai ka yo le ya yo o o le me ai le al bara nga kasi ai le ele ka usan i le le vai me le ah
1: Ya anela e manatu e na o sa to wa sa mole le tante fayele le mele o le palolo a le ka o le palolo e la le lo sta manatu va pe fe si pe va pe fe la I si e to no
0: so se ma
1: wele amo
0: so se nu la va e yai le amo e fo fo ai fo ial
1: Ya,
0: mau ai fai ai foi e mau ai foi anu fele le kaimi, le kaimi ma kaimi, ya le kaimi vai es el kaimi ngai le sauf, es el kaimi oi I le nof.
1: Ya man kuala le nof la o malulu.
0: Yo.
1: Ele mawala ya lako, e fa fela lako ya fo fo lako ambu lasken.
0: E jai longa la va e alwa kule lai oi ya lako. Ya. Onga maua foi le la kowi ole spawn ole am I could saw the spawning season le.
1: In
0: the
1: south.
0: Okay. Ah, orola e walu le la io. Ia nga vai fo le ia le la ko ia po la kongul kai mi fa le le. I could say the Australia. Yo, ele iku sa ele ileva
1: nge.
0: Ele ingo Captain Cook fa ingo ya le peinga Bay of Plenty. Yeah, ngala ngala ngasa sa iloa ye au mauri no wa ki kele kele le me le si kausang ye amma wa wa wa pai ilung o le ngonge ye ye le me ole a le angu fe fale ya wa fa me la ho yo mangu le anga wa ya ai le ya la ke le do inga ya ka
1: ni la ngi la wa ilo
0: Mala wui loa ia e langa e lau kere
1: Panganga
0: Iyo
1: Mala wua o iei le au O wha longa iei kanga sa kalai pa per O ho ia Ia kanga kakou vai Leo wangai lunga
0: O ko kere hoi kanga sa mwonga o iei
1: E kanga al palolo
0: O ia, ia E alua lo foi ke wha pengi msila Iyo posaan ko e kal palolo nga Wanga o mea nga o ngai e mau o
1: lai, that's a life for
0: this. O reo langa o mo meo amu ma mea lai kai. E inga ia wha kere inga ia le, ia mea ai o e ma mau ai ia. Ia. A waka akusa o le amu I kai le sami. O le konga vao nga I iuka.
1: Iyo.
0: O le amu I kai le sami.
1: Le forest ya le sami o le apu.
0: Iyo.
1: Le forest ya le lungol funga e le ele.
0: Iyo. Konga vau. Iyo. Nga. Iyo. Nga.
1: Esa ungi mai la se pese. Faka. Faka ni kale ele ka wale palol. Pe ya. Ya wale. Ya fo e. Ya wale kai mi fo ya le nge ya makai. Ya nga. Aki lole me madi, onkele i wa ai whakasi palolo. Mo wa ai e mai palolo wa vela, Au kele i wa ai whakasi fe anele ye I palolo pe ngi angufe poe a.
0: Mo angufe? Ole palolo, a ola nga, a ola e le keimi vare le e fofo ai le palolo e ko ulu I foi lalo le ia mea ngā la kupoko
1: ex
0: mo ex ia ngā e ko ulu I foi lalo ke mila ngā e ko ulu I foi le lalo alu I lalo I lungo le kakia I lungo le kakia I lungo le o le amu I ngā whakari lole I aso e fiku umalo aso ngā e fiku Ya, alwi folo ilunga wa. Wa alwi folo ilunga le angufe, ya. Ah. Wa fofoa nga ole ex le. Ya.
1: Ya. Ya,
0: wa li folo ilunga le angufe. Le angufe la nga le li folo ilunga. Susuru mailole la. Susuru mailole la, ya, a le nga fo ye. E o ifo ya ia. Ifo a ivale le. Ya o isi aga imi ai aku ma folo ai ma le ulu ole ole palolo a le isi ka imi e ai mau ole le si usi ole ole angufe ole kingo ai pa u nga le ulu I lalo ya pa u aku la le ulu nga alu ya pa u I se va ole am ya nga kuku ala kuala se si kama I a fo ia e sao aku inga le mea nga e yei le ulu ole Ya la fo ye ye kidingi ya ulo o le mele o la ngufele nga pa ufo la ai afa ya la pa ufo inga ele mawese ya yo
1: mawal ka ko ufo
0: mawai lola ele ole amfo ai o le mele e mali ai afa yo le amu fo ale le sam sam mawai ese ya le langu o amu kai ya ke ba ya ya langu mu pae sama-sama lang boanga mea maka ko na lang ses ya apa u fala le ulu ole palolo fale le lang sama-sama e sama-sama fo ile le palolo e so ipo ya
1: olo mo vinga lo la ukala o amo fe ye fo ilunga ese malaka ukala
0: ese umakala E a gui fo le ulu ole angu feia de ah le pa u la lo ah ola ke mi e li fo ai nua ya e li fo ai e la nga ia kala
1: ah
0: ai kangola ka mai ye ke va ia ku kongo la u me ka pa rolo ah ye ke va ia ku ese e la ngu pu mu le si la ngu me makales yo
1: wa anu ka ngapnol.
0: Ya, walau ini Malaysia bea, ya Malaysia kau bing usabai di fualalo, ya, di fualalo lah laka mai yuka le laka uava fualer, ha, laka mai ku yuka leava, leava le menga ave aku ikai, yo, ya laka mai lah yuka le kere inga sua mai le kaima ah ma au mai le palolo a mai lo ku ulungole mai kafe a mai dungole ole ngongi ya e wa kula ya
1: e wa kanka kae mai nga
0: e wa nga ku dalo le me vale le la ko me ka palolo a fa kali le sau le ngalu vale le ya ma mai ya ngufeya ya e ka ki
1: I
0: Pascalo, Polea, Ole Ulu.
1: Yeah. A fella, we have kai. Yalako.
0: Ah. I find him about Ikai Lako. I went for young old Ikai. Oh, ye papa. Yo, ye papa, young Alua Lola, yele, Alua, Lissy papa, I Lissy.
1: I ask you,
0: Lissy. Yo maku ile leo la vale
1: que le ol ma como ol ma ole avo ol ma como ol le mamba o ka ile lo aku
0: ye bi ka pese fulu mai le ka ile
1: le ma ka ile fa lo ho fa pe en kan kan ga o ka un pa lo be ma o en pa lo be ol ma ma o ye
0: ka ile ana e e le ma fa inga ma o en pa lo ba fa inga nga o ku e le se auri inga nga o ku ka u ai e ia mo mo o fa ngai ele me fai langa mau oi se palolo pa hawa ye kau ai ei whangai. A wha pe fai le sa le ale malo. Fai le sa ale malo ingu ulanga ei o kou. Kele ele nga o kou. Olewa
1: fai le sa ai o ya ma kou sangko e fai whangai. Ngole a inga le ma sangia ia fai e mei e ofa. Fai mei e o whangai ia. E mau ai la kou ia mai wha a kau ia fai kau ia.
0: O que ele cai
1: no bom dia, o ele can cole aí no passado. Le coi faiala, lala passava e meio.
0: Ale mela é ferro bem. E kawanga faile sa al kouangu. Faile sa ale le e kama fai e longo le malo. Pe ma fai onga o aku ngisi e kokole. Kama fai e kokole am. Ba menga le fai inge.
1: Ole menga le saka pa fai ai ai a kula I mai ai fai lengo. Ie ni kai ni ngon fai longo ai o sao ngoi e kula epa. Le koe koko.
0: Yo.
1: Nga amaka langa ngadwe nga nga ili sami. Koe koko le kongo. Ha. Ie a nga fai solo solo a le koe koko a kuya.
0: Ha. E kanga koko le amu yuka. Aumai e hi a I yuka.
1: Yeah.
0: Aua le ngā o kai le a au. O le a au e kū mai kai. Lo pese furu mai lai kai le mamma o le a.
1: Ia mamangua e umoro le a au I fua loa va. Ka kei loa va ala
0: koi fua. A kokola I yuka I.
1: Yeah.
0: Ia ngō mai le o ngā lai o mai e hi. A ala ngō mai
1: I a. Ngā whālongo. Ia le kai mi ngā. Sa fai ka wai pepa a kula I mai pe ia iai fo ia kuila e pa le coffee palimbia Sa amakalanga benga beiro koi koko le Congo.
0: No.
1: Yeah. Awa langa ngai ofo le makongo ya le malanga le balo ngai ofo koko le Congo.
0: Hmm. Ya le Congo le sime.
1: Kanga ai le makongo ofo maya. Kasi. Maya la koko le benga life ai la koko.
0: Yeah, well, kasinga me e o akoia mo mo pa.
1: Moia ma me o pa.
0: Mo pa ai kai. E pa kore kongo ia. Wa ka o le aunga fa o le kongo ia. E ki lingi ia mo me o la pisi fa alele e avaku yu kai. Wa o isi a inga kau aia la ko la pisi le. Li sami ia. Ia angakula ia le o la pisi nga. Ia aku poloka mai me o. Wa ao o mea nga o konga kongo
1: a mea la wa ma ngai a ka iro ye isi ngu wa ma kou lava ia ngu wa sa e mo isi sa ngonga sa ha faima kusa ole sa mea kongi uma e la pisi ya so ia a le kai mila nge waka fa alongo ko ko ale kongo ko a ngai galwa ele malanga al malonga ko ele pale mea sa fa solo a ya sa amo ya o bolo le ai faile ya o bolo ko e bolo ko e kawaien ila pisi a mabor ko ai nga o kawain ko na pisi mo fa sala
0: ye ka kawon a ka mo fa ye e fa mama ya le nga kai fale
1: a pa pa la le mela o no ai no lo nga o fa nga o ku o fa ya ko le wa ko Fihan wa fangoka. O a ui fi tia kai lele fangoka kui di sea. Ya. Kele fi ngoka fai sai. E fa moi. E wa leanga wa pala. E si a mea lenga ma wale pala.
0: Ole pala ngai. Ngai wa mawa inga.
1: Ya.
0: Wa le aise kongo. Wa le kele o le kongo e ka o fia mai fo ia le kele o mea nga o le pala lea. Le pala lea e a waku yuka e. E sa ure ngalu alu yuka. Au mai le ele ele. Au mai le ele ele ia. Ko e mix
1: ma le
0: ongongi. Ia a e mangua. Au mai e aila ma le mea fa le o le o koka. O mai le o le o koka. Ia. Ngakai I le mele ya le kongo. A o kongo ngai sosolo inga ka o fiel kele o le koka. Yo. Ya onga ai e mafai fo ila le kongo onga ave vai vai e le kongo ya le palpala male leong yong. Yo.
1: Ke le falane onga o le kongo.
0: Ale kol menga lenga sawi al kamale o sale ni le kausanga leng ke
1: ako lenga wai
0: lenga fa ye le fongo fa le lenga fa ye kusamo yo ai ke inga wa la ku ai ngo ko ai mal va fa le leng yu sila lenga nga ngo ko ai nga
1: isa
0: fa ka yo ya ala anga la ku fa biko ai sale sa fo ya ye la ku kakala le fongo nga le al Commonwealth ya ma la ku faila nga me nga le koko or kongo ya la ku ai ngo ko im ba ari yang yu si la I nga ya ale o me nga nga la nga fa ko sa le sa ole me nga ole kongo ya koko le kongo fa le ni ala foi la ko kongo ma nga o ya yes ye yukale ia ai fa mai fo ia ai a kele mai fo ila ai yuka yo kele fo inga ole o mai o ia ke kele ma mo maria yuka ia ola o mai fo ia ai anga ai aku isi ia ia ai ko mai ai e ka ko
1: malo ma ngai fa kar kala ngwa ole si si ma
0: Ya, okay, long, I am. See, well, for a phone, I think.

0: Yep. La ko e e fo singa isi fa poponga a. A kere fo le si pe isi pe se e nga ko e e ka wai e lunga ile le va ke ke fe e mo e mo i solo ia i a wila ole ole langi ya a ke inga e a le fo ka ke fa longa ko e e ai fo ia e ai fo ile nga o ole emo fe emo emo io wila ilungaile ile ilungaile va ke kia ai mai ol kele ole ole ole me mo wa mai I wila ye emo lungaile lei mole ele lei mo lalo ol sami ko ele lei malunga ol fonga ele ele I me fa io la auma ye kai pe fo ia o me va ye a ave fo ka ko il fal ma I fa le le a e ka o ko ai ia o I fo ke mi va le le wa wo lo fo ma I wo ka fa le ko ma ia ka fi ko il ma nga va le ale ale ma a ye nga va ku bula ye le o me fo io ma singi va ye va ku fa ke el fa ke ye fa ku a ku ye singa wi la ko kong o ka ko king o ye ele ala se singa ma me ye pa fe e mo a ia ye wi la le po fa le le ye po le au fo ya so le au nga fo yo le wi la nga a ala ye le pa o nga I wi la nga e le le mo mo la au ko nga ba o ko le le mo la lo le I lalo le sami. Ah. Ka gele ilo inga ka whape I ka ngale emo ao isi, bo emo isi, isi ka imi la bebea, isi ka ngaka. Ia, ka whai kawa ku fo I mea e ao ngā ia ia le wila le emo mairunga. Ia, e ao ngā fo ia I kukongu o le, o le funga ele ele malalo le. Ngakai fale.
1: Oh. Yeah. But it kills.
0: Ah, yo, yo, ki ai ka ngaka.
1: I know someone, nga maliwa ya, ole, e lua maliwa ka uki e maua mai le mele, ole wila le, ole sila maliwa, ole wila, nga, na moko mai e longa ole ngiu.
0: Mio.
1: Sawa avele ao se itulau lava lo ngutu male. Avele le ulu ole. O si kenye nga sama vali mai sa mali uai.
0: Ole la.
1: Ale wila.
0: Ia ole ale lale kausanga nga uoleba.
1: I was 10 or 11 years old.
0: Oh.
1: Yeah. Around about that time. Either 10 or 11 years old. Mali waile aule wila emo aule wila ala sama vadi mai fa ale sa yukol fa koanga. Mo lae fa o lae waile warning o se makangile le fale sa ya ni ala sa o ya ba na ko ke ka kai o e la o mai fa fie ma popo fa ka fa le le kai mi ekibo ki mo nga le se se ya popo fa fie o ka me o mai fa ye me ka sa ni ya ko me ai a me la ye nga mo ko le a o le u mo se ke nga ya a o le singa pa le wila Umayale sika ankai.
0: Yeah.
1: Ne wila.
0: Ye kele fo ia kala. Kele fo kala e maua mai meio. O le emo le wila ma la bebea ai. O fa e kongur kuspa ia. E ke fa alongo a o la ia I kala. I kongur kuspa ia I kaka. Sa kaya fo e ia le ia le kai kai au loma faalele o Paul o Saulo nga o Saulo nga alue e a fo e fasioki ia kaka keri siango nga mai kai yo ia ai la koi ai kai ai ele wila ia paka kui fo ila lo ia sui ai lo lo fo imala malanga mi o
1: Oi, foi science a uma velha. Papai não engane, alega pro filho aqui, ó, e vai.
0: É que me quer aí, homem, que me foi engana. Ali foi ia. Ia, ia, ele ia, oi, foi, ó. Oi foi oi le di le lengo uso le pese le si pese le si ali le o yonga lenga folo ele ia ah ki ma ke ai nga fo i vai kai mi ai o nga fo i bo ai ol vai kai mi kong o la e ka e ka al palolo la e o sol palolo nga ai pa u ko i la lo
1: e ka po yonga
0: Follow ai ele ah ya ba nga fai mai ele ai ele nga follow ele ya wa mang ya mang ko wa
1: au ai mai ele
0: fa le via fia ele el mo ngi ele ya nga la ko
1: ele ka ele le
0: ya nga la ya nga ko kiki mai va va yo ele cafolale ya lula ya alula ga la su ele cupo ve
1: Ela fica mal com a fau, eu. Na mão, não é lei, a folha não é lei.
0: Ela. O fio é. O popolele, a vale, ele. Que é o bolso, vai você ir macangue. A langa, o bacula, o vau, langue, ele lei. É isso aí, vou. Olá, ela via e lá no campo e gai e a ver olha o yo congi lá e lá no de ide o ia congo ale ale congi lo e lá no ah ngala e congi a cola olá e ngo fungo fungo aí ngai a vai e vaga de calia lá com me aí ia você sei que é minha mau aí de nga la kongi lo ilal mo fa yalla ya fa ko inga polal me ya wo solal ngal kambo e muso ya lu inga ya wa lu unga ya elevia o ye kanga ka lu unga nga bai kai unga nga fa ya lu ya I'm going to go to the house. En ngofo mfasioki.
1: Ah.
0: Ya. Ya, va penga ya. O kele ya o kanga kafa ye mawo me ye o le wilanga. Ale a le fo ka ka ki fa long wa ku i pa ka fa ka le ya i me fa i o le si si o manga o la la ngi e a un a fo i le me o le wila i mo me o la au ma mo me o kai i le sami e a un a i a i a le mele o le wila pa a e mo mai fo i le ya fuwa ku ya ile emo mayo le wila ala nga emo le wila o mo mo makangi va ye feko ai feko ai makangi ya nga emo ila ile le wila pa pa mai ya ia ia fa kili ye ye umale o nga me umai kongo le si manga lalla ile fa pe fa ya fuwa ile kuose me fa le ni mo molla langi lingi ka ke ngofu ai ai umale ni ko fuale me male male me ao nga e mau mai ai ya ole a fo ile le ole fai la singa kala nga i oi i fe i oi samo a fai la singa kala i oi samo e winga i le i mere i o fai mai o ola i samo o kere longa pa o le maua i ngei le fa mai le maua ia i a mei o mai le ka i fau i oi samo
1: o la fa mai
0: o le fa mai le o le various virus. Onai elai mo ola na fai mai el vanga le a fa pe ke va ia ko la mo ile e fa sua ki mai fa fu a ko e mo va ia ko e pe mai va e alu le kingo ke ia wo pe e ya ka mo ave fa se kui aunque ne lo la por al kui a ke u de ka mai fa mai vanga il fa mai le ole pavo virus Pavo virus. O a una la e ke vai le mai le fa suaki. E le fa suaki mai me ai a o me fa io pe o vai. Ya. Ya. O vai ia ma winga vai o ke ia bo vai ho. Bo pa e mai pe o makua. Pe wo makua le mai le ai wo va ia ku pe wo walu le kingo walu long kingo e kaulanga ave va ai le e va ia le fo mai bang wa e fai sang kui e mai e ia le kui fa ko la wa sa mo wo ia kai fa o sa mo ia e langa e a faila e maua ia mangu ia kai fau sa mono inga kau foilanga maua ia ia isi a tunu u ia wa a fapea ori kaka sa i sa moa a e sau ingei ia por kaka foi sa ingei a lakua i male ma baku le fa mai nga o me ka mangu wa ku sa mo ye ke ila ye le wo pepe si ya ku i ka ifa u sa mo a ye ma ka a ki ye yang ke le ku fa ma
1: na ma wa a ka fe nga ka me se ke ni nga ma wa ri fa ma i me a ola yo sa mo i mai le sa mo
0: ya ku sa le ke ma ke ol vai ke mi ole o po o aukuso se tema kusa po au kuso yungi urai ya ke ma ke ai au le vanga ye le fa ma i o sa mo ai ala fa wa identify e le vanga ya e fo ma i wa la fo ye fo ma i
1: veti
0: o sa mo la e la o ko fa ia la ko un alu nga fa ai e au au fu fo ale
1: e e por kala me nga e ngai ne
0: Auskaria nga lang ako kay kakay o sa mo.
1: Ay, ya la au trainees ya. Faila ko praki o sa mo.
0: Yo. Mo ka foi nga ko lang yeye in kam mi kam kam ma keng e sa mo.
1: Yeah.
0: Il mele ole vet.
1: Yeah.
0: Me wala nga kele ya kai fauma. Por fa mai le or pavo virus fa mai la o unga ngal me por fa mai fa suaki ele mai le ele fa suaki mai foi le vi ke le mai ni me ai ke le vai vale le ele mai le ele fa suaki mai foi le vi ke le mai ni me ai ke le vai

0: buồn mặc cua phá đi đây mấy đấy ai nhẹ cầu đang kêu kêu loại ấy à nhẹ càng cái là có cái phong pe ô là có mâu ấy ngay à nhẹ bây giờ phải pe ngào ở cái phong nè
1: những gì về cục bùi sang
0: yo cái nào nhẹ ôi xin mẹ nè đấy mà vợ già mò pe phô đi ngắm mày là phải phi phi đi ngắp vợ yêu già mò và là sa phải phô ngô pha lên là al Pacifica aco e sa fai oi palau kim kongwa le nga fai ele festival foi le le ale ale ke wila
1: nga wasu ile
0: mesina sa fai kongwa le kiminga ya ele ya wila le palimia ka kongwa nga alu longa sui la la sa yai ma sa yai le palimia o Australia palimia o New Zealand palamia umalava o akungu uva ai o le Pasifika. Asai ai umai o.
1: Ele e aru ka ko palamia.
0: Ele e aru ka ko palamia fai mailanga le e engofo ka kala le. Ia le mele o le festival le o le mea singa an.
1: Paka ua ai me engofo.
0: Sa fapea ai e. Ai e alu ai ngā e wai, e kakaunga whikaui ai ngā ma. Mā lauri wai e palimia ai ngei ma whiki ma ma New Zealand. Wā lai oku uma palimia ngā e, e lako ukalangua ngā e whai. Ia ai ka inu ala i ai ngā e. Leanga ole, vai kemi kongua ngā leanga kupo eri me whālele ole. Leanga kupo eri me whālele ole keinge whālele a asa mole mawala nga fai dongole o kenge o
1: le kenge le fa pe
0: e au e ngali
1: e ngali
0: ya e fa pe e la mo mawala nga fai donga nga mai oi i le i New Zealand mai malo New Zealand ya la la e fa pe e aluaku o e a mai lang fai donga ya ai ke iro
1: pe an ka ofi
0: ya masalo ka ofi ya ya ke dei do inga wa la o fa long o fo ila sa ye fo i ye sa ye sa mo bo fo ia
1: na ko fa
0: no ya ko fa iro nga fa pe nga pe ko ru e i si fo i ka ka sa mo sa sa la ko mo winga fo fa iro nga le ya le la o o mo wang el king ya ya ya al king era le ya o le CEO le ale ale bank le o le ah bank for ele le kai kusa ma le bank for ale reserve bank reserve bank for ya Australia ma New Zealand nga ka o la ko reserve bank ya ai mà vậy phải là le cậu lại cậu ấy ở ele ở reserve à ole ole ai le cậu ngoài lại cậu ấy le bank nga ở đi xa mỏ ya mai ok o mẹ là sa khăn ngoài nga sa khăn ngoài là ya mẹ yêu mình nga vậy le sa kalango ai mele ole deep sea mining ah
1: ya
0: mala u fa ye isi gawa ma fa ka ki e polo kala me ai si ya ku mo ku Pacific
1: o wa sangi bola ko sangi e li la le fa le mangai na lo le itisa
0: yo la lo sami i ol Pacific la ila lkonga la lkonga ngai lai wa manga o ya la lukonga ya sainga pe mafainga o aku e mainga la lako ya wa

0: kele ele ele nae ilalo sami oi ilalo kong mal muka kele ya ya al mela ngale manga oe manga oe e a ole e lae fai maile manga ku o Amerika e manga oe e o aku e e mainga lalo le Mariana Trench. Ya, o ke le ilo pra mea le ingi manga o ia Amerika e e mainga lalo inga. Ya, ole Trench piko isili lea nga o nga lo loko le o I le lalo langi ako. Kusa se fulu afe iwa se lau ko ki ki a sulkasi afe mika le loko ya nga soso o aile ia le le longa luo trench le loko la ia o le trench fale la konga le I konga ya ngai ngai konga an wa ko ia la ia le alunga ila lo sa kusa e alu nga yusila ya nga la la ku kawa ko ile le kematek Benga ye ya ya mokunga al kematek. Ya nga ala o kematek ma mal tongan trench la la nga e. E longa lua le lo loko. Ma si di al lo loko le Mariana ya so lo mal va nga le valu. Ya valu a fe mika le. Ya le mauralo.
1: Le o le Ole kunanga lale ya ia ia la lokonga nga wa wala ko fa kansi ia sanga e wa ko e mainga ia
0: e mainga la lo wala ko e la ko o nga sami nga ila lo nga o nga fa pe o la mo wa ia me fa I la le le ma nga e ai e pai pai solo ai la lo nga ke le ro pe e la que e fausi ai le meole e ele meole le ko inga ma ava le petri e mau mai ai
1: e ia le me no fai kau ai this comes back a few years back po se furu or more than 10 le fai le o inga le Mariana Trench. Fa pesa yei ngai ingi au daiva sa inkisi vei. Nga o I lalo. Ya, a kele I a minerals la yei lalo. Nga wai o le kele o minerals nga e fa kuskusa le kele o koi kiki ale. Fa pe a ka o ke le o abe di kam kwa ke le ke le kwa ke le ke le nga mi it can't be that that's efa mai o le ke le o minerals nga I la no nga
0: a o si o fa la la ve fo I la o I la lo nga I le Mariana o lai ai mo o mangu vai po a ko inga la ka u e
1: The prehistoric
0: ones. More creatures, why? Omangwele I.
1: Omangwe, kusa kaipei o the ancient ones.
0: Yo.
1: I. Wow, kai kai no the dinosaur.
0: Yo.
1: Le koe ongai lalo inga.
0: Ngai lungo foi lalo inga.
1: Because there is fresh water under there.
0: Yo.
1: They live down there.
0: If my life fresh ale le vai ngai la lo inga ni me na ele yo ele
1: ngai lo vai ka king
0: e ngai e sidi ya ku ngai e fresh water ngai ngai ele yo ele sami la khul sami nga ka mai dunga ya
1: a la lo
0: yo ngai fresh water
1: ya ala ya mangu nga kai pengi ancient ones
0: al melanga fak moi ya mangu e pongi sa a kola lo inga a ro ngo kilkilo nga mangu yo makwa polale poinga Oui, à mon fale, les failles, il a comme mais on y va, feelings, fale. Et il a il me a il a il a il a il a il a il a il a il a il a
1: il Le documentary there is light down there is life down there life long the sunny lay longer underneath the freshest water you can ever have is a fabella or la wine is our lalo now my lab tubes the vaya my so and for my last so and I love saying in our lab It's the purest water you ever come across. Pure as pure. And from a or creatures for la la ye lalo. They live much longer ele for ye. They don't die young, they live up further than 100 years old, more than that.
0: Mga longo inga o inga ka mo ye ye ola fo ye ye le ese fo inga o langa la ye la lo inga
1: true ai living creatures la ye la lo yo em ko ese ma creatures la longa ola sami ya fo ga sami Yeah,
0: from
1: my life, there is light down there.
0: Yeah, well, I kill kilo yai. Kusa se fulu afe iva se lau. Kuike a shulkasi afe. Shulkasi afe mikale.
1: Le loco.
0: I fai my life. Loko nga ole o I le mele I Mariana Trench. Fai mai ole maualunga ole maunga o
1: Everest.
0: E nga ole valu afe
1: from the bottom of the sea le alu ilunga
0: ne I
1: from the earth
0: Evelesi ai nga ole maunga Evelesi. Like ki e lungo le Himalaya. Maunga yo e Himalaya I. A like ki e lunga le maunga Evelesi. O Evelesi ai nga ole valu afe mikale le maurunga.
1: I like to look because I'm pretty sure. I'm pretty sure it says that every year it grew by 4 centimeters or something. And that taken it from the bottom. But I must double check it. Yeah, I read about it.
0: Ole mongwa wale ole mongwa loa le oi Hawaii. Kusho ole mongwa nga e sawa mai lalo le sambi. Kaulung ole kumkum. Kumkumula le ilunga le
1: umo
0: ke ilunga le sami ya ai e mawalunga aku ilo le Evelesi ya le maunga nga Hawaii
1: walanga le
0: sawa mailalo ka ele le me kumu aili ilalo ka ele saw kaulunga le kumkumu Alanga la ole Evelesi langa ole ku lunga ole. Ole o aku maunga whai ole o le Himalaya. O Himalaya sau mai lalo le sami sau lea ngaka ilunga I. Ia ole Evelesi le ku wa ilunga. Le fō mai lunga le Evelesi.
1: Ok.
0: Oshu anga umanga la ori inga sa whai ngā mai kaimi a kau fōi langa Ma kaas ka ko besi.
1: Whatever for you, they could follow my scholar, yeah, I believe.

0: Toi lua minute on tale le tu la tolu. E le nei fo va veo. Ya mai. E ni si kala le le ku mai i. Elinga o a fo ilele. Elena o Samoa ia le motu o Pasifika sa le Hawaii ia lona tai I il fono a sa iai lona suli sa iai il fono le sa fai le Pasifika I Palau
1: fono le sa o motu ia o Pasifika
0: moku o Pasifika E ai la e ai a moku Kiripaki I desi moku ele I aiso I a masolo bonga I a o e foilele o Nauru wa e ai ole moku leo Nauru leo wa pe o salako ingo a fou leo wa boi ai o nao ero le ingo fou o nao uru le woye e le lae wale awa I fwoi lako pleskenge o David Aten ea ma ole pleskenge le a Kiripaki o kakale o ta neti ma mau Ai me sa fia kala ngoinga unga ai le misol vale le a sainga nga fanga le misol le a sainga nga fanga I lunga e le do sainga po fe me e pa u ia ai ke ingo pa u fo pa u kala ngio o kuval nga fanga e sainga lunga ma ko e alu lunga po fe me alu e I ai le malo siole e pa u I fo pa u kalango ke ngai ngai kanga ka e di se wo pa ku I fo le me nga kai nga la ko nga kai nga kai fale yo ya kasi nga me o le fi kalango fa kalango ingai e le va ngai nga ku I kai kai ya Pawal mea langa lesa ya ia ia kako suyo angalosa. Ia ele I avangoa ia ia la uri walanga lesa sa ngofo ia kakala ia le mea falele ole mea singa lewa sui le ingoa. Ma mangua lesa ke wila ia sola. Ia lewa mea singa ngei. Ia. Langa langa. Ele ia vangoa I la lesi vaenga nga. Ia kema kea ia I fo ia isi moku fo ia al Pasifika ele ia. Ele ia ngira ko suri o. Ia ae. Bawa a ia yari mu ui e bo. Boa fo ane le mawa le avangoa e. E ia se la ko suri ia o le. Ah, lumbuye ele ese sui. Ya vai kali ala hope. Ku e fo ya me fai un fa mo mua. I ngai lo o fongo I e fai ale basa Pasifika ya e. E paulal me le ngai. I ngai ke ila wa alu mai. Ke u fiu le moku fo ale le ye. E fa kali kali pe ko ya lo fa ku ya vale sa ye New Zealand ma Australia wa pau yo ngu e ole ma wa la ko ave la ko so so ngi fo le le nga I mo ko Pacific Australia ma New Zealand ya faida e e pe fa yanga ia ia le awori ia ia e mari ni fo ila pe a fa ile ile ya ile ya un baile ne ne fa so a e ya ga ko ye vai e ko e ko fuwa e ya ya le kai mi e aru aru a ye manga oi e ai si anga I ya ku u ye a ya a sai a ai si la ye mo mo la ma ai si anga I ya ngi si la ma Australia ya u mo lo ngi si la ma Australia le mo ko se me a ye mo pa ai si lo le ya sai nga ye ma ya pang ye pe yo nga ye ya wa ke la isu e ele mo ma yegi so so
1: e fuo ai por kala me fa ai e fa ele ka penga hermano a ya le la mala yo ingala ya no ele ai sing ai ai pegi sa ai foi le kana e e kakaua o ngā awa I me o whonka ngai whai a kai kai o mālo a ngeri Pasifika.
0: Nā, mea ngai kaunga ye.
1: Kakaua ngai e wā kasi ngā awa la e tīkero mai e whapea ia ia e me se a kongo o ia e wā sainga ma sapangi e wā o ngā le kele ngā sawa I le. Sa waia me meo fan fai e kikeni. Ia kikero mai la la e pe e whaleanga mai a kuia. E fua mai foila I eile. E fua mai foila I eile pso songe a mai. E kou ngisi mea e heo e fai ngisi mea e mole lei. Mole lei o laukelo le akungo. Yeah, if I quite for la wa so leso ya piano fa ya colesa lesa loca meki lesa papa
0: yeah
1: yeah I wa aso ya ya so ya e boke makamaka I de samania ka meki fa ya le lokulea il makomo wa ya
0: Yeah.
1: Lokula le kaiki, lo kaiki ya. Ya el waku wale solo I le kule. Ya wa mba wa kasi ale ainga le I makopi komu. E o I el lok, o le nga ainga. O le si afo le ainga e o le kakoriko, o le si afa e o le lo kaiki. Ya o lo le asa lo kamaiki. Ya alu le solo kamaiki. E nga o lako, le o lako wa e o. Yesi a enganga. Ya ole afa va enga o mole lokaiki. Ya anu solo kabaki o eso. Va no mao. Va faisinga mao mao farsa lokaiki. Ma ma de bele mo ke ya. Ye sa va vale a kwa kabaki nga. Pesel la ko pesel sa va vale a ku nga yo yo. E agua.
0: Ola la ko pese pese.
1: Kai no ai ka. Mi pa. Pisi pisi de fae ma sa vali.
0: Pese, pese, aleluia. Pese, pese, aleluia.
1: Pese,
0: pese, aleluia. Pese, pese, aleluia. Pese, pese, aleluia. Pese, pese, aleluia. Pese, pese,
1: aleluia.
0: Pese, pese, aleluia. Pese, pese, pese, aleluia. Pese, pese, pese, aleluia. Pese, pese,
1: Ya, yeah. Ina sama male kale o kabaki ya. Ah, kungela le solo kai kabaki. Oi fo ba ya, kabaki ba ya la ikil. O mako loku. Maka maka ye le kabaki le yo yo.
0: Ai also. Ah, yeah. Of papa. Ai
1: of papa. Nemis is ya. Ila le sika usanga faile. Faile lo kabaki. Ala la ke samo. Ya. Sa hangi no foi ya kamaki faila balava ale mando ia pasuang o ia po te lau e ngai kabaki wala ko of king o ia mela ko me fele le mumu fusiwa mumu ia fai di pika ke geki ia au kama ia ku ia ia nwaku le solo ngai kabaki ngai o io ia ifo fo kabaki o mako fo I loko Amoni mule kwai kwai, mule mule ai kwai so loka bank. Ma pepesa ya le pesel. Yanga nga o ko e forsa ko e foi beka bank. Kamaki ya ma ko ul ba ko. Ele a uno ku no popi. Ya ala wo wo a wo fo la le le loku vai yanga o lola ele ma ka makai. Yo wal kelenga ma ko me sa vai. E o malale mako loko e mako wo e o mako maka maka I I kala a hai nga
0: ya wo e fai kau loko o fai a kala mea penga ya la kulesi usi ulanga pese
1: e ke le ala ai nga fai le wa mali li uka nga ka ola ko ai e selfa ho ngo nga ya fai ngele mea nga ai Eu vou comer nga eu mola nga kuwa lo kuwa bisa haru ba ko so lo eu fasa kai Ya a life ya mianga nga kabaki wa ba ba o ale ai kale kala ba ko next door ya ka pa wanga le ai nga I kam ka lu ka I E sabe mali a qua kama ki. E la ko fare kawai. E wo faina ma menga ma kaina na kama ki. E la color solo kama ki e fa nga u de alba e kale next door.
0: Mm.
1: E o ifo bo fa ka kali e nga pepe se ya la ye le. Ma ma fono ko pa ki e ma pepe se sa ma vadi. I pe I o lae o I momori ngai ka maiki e o lako farsa. Ia ka umu wako e o mai. Ia o mai ko e faila ko la vlava e o lba ko unoko.
0: Ia o lpe se ala nga sa sa usu nga vai kei mien. E a loele ma e a loele solo I ngai ia mako I ngai I fako ia. Glory, glory, yeah, yeah, you should have a samo, peace, peace, alleluia, yeah.
1: Leva I came before you. I'm getting wrong, if I came before. Fasting a leva cacale, quail, we all look at me. My came in here. I think you look at me.
0: Yeah, I saw I. O kala iki ki fo I ya mau ai ya ka pese e vai fo mau ai o ka fo e se le o fo e pa pa e alo e fai le ka uloko po le ale me fai ya e se fo I lale le o fo ai le ah e o fo e alo I le konga le kelle o ya e ka ke iro inga le o yo o ngai ma ku o nga vai kai mi
1: ya
0: ai ai le ma vai anga le fai a ele le ya la ya le ai nga vale le e a ma ka fai ku a ele I kai kai o ile a
1: ya
0: e a ma ka fai ku a ka
1: penga
0: ma ke ale ai ngala le ku fo ale se yo ol ke mun mun o sol e o akul ke minga yo bo si lunga al ka yo ya
1: ya la so foi de ke le me aya
0: ya nga ya no ko fil fil ro le pe fo wo lo ko fo por ke lo me aya ah ke lo me aya fa ya fa foi me aya Allah lo mul mul ku ka fa le ni o nga fa ka ai ti sap sui
1: sa ya le sap sui re ka ni ngai male
0: Only dream for Alele, the killer may dream by ye. Yeah. The Kupulanga in Hawaii came, oh, Aso, may I? Yeah, on a mobile say bye. Yeah, Afaya, Moa, who say bye? Only say bye, cause of
1: all, I saw
0: Sidi Lolungale.
1: I'm going to go to the house.
0: Kinganga kakele iro inga po lale ka un kasa yai ka ifia la ko kokongi sa kongi yai il mesa fa inga no nga ya ai ai le ma fa ya ya awo fo ko ko kelo ai nga ya sola ollo ollo mel ko magiki ya ai fa ya fa ka u pa me uma Ya mawal ko kongi ya fa kau de ofu de ko bigiki ya ave ke e le fa do
1: ya ale ma ko la le se sen ala o le loku le o ko wa ma le loku ma ko e man ko ala o le ka nga ma ko e le ka o fa lo loku me o ko so no ve mai fa ye le bua kom nio no first holy communion e ko fa ye ya no ve pa E maka ya kopa no ve mo walanga e malanga ale pik po e faia ya ya la fo ya ko il fa ya alea alea maka nga nga e va ko mai e e ka mai ki mai ya e maka ko maka nga nga e maka ku ifa le ula e o mai o ku fulen ya o lo la ka ni nga e ya wa ya wa kwa le pik po e faile ko mi yo male a ko fesio Dia mangai fai leso dia ke al mele mang kuangan ko kasekan kan ai ngai ko e komio ya en apa fola nga kan ka e mole fo ila vai ka mi eso ya pape a ka ke pole mang ai el ke kele ya ke ye ki ya mai ma ofu fa ai ke kele yo de Yeah, if I look off, I'll lay a lucky for you. You can't get so easy or go wine. Ah, a fine of yay, and if I come here, yeah, I'm more wire, fair, yeah, yeah, if I for sure, I'll be a hammer or a off. Yeah, yeah, I'm a fake, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, e suru ai la le wa e fa fele ai ni ye le of yo ka le ko e vai nga be geias ba kwa nga o ma kwa nga e ka ka ba ko ko ye sa la ko so so i ma o ma kwa ya ba la ko fo nga ka tra ya bele we ke ni ye yo pe ai was po yo la mangale mai a faka wa kofu wa umanga ngasui. Ele bole kau fai kau le fia fia ya le kope alu ai. Mangale a kua faka mai ye ready made.

0: ela ele aí ele alcança isso isso e o le cai né mau que ngoi mau loco for years like I said o asongue o le suinga le e ele suinga o le olanga le o que ninge o aqua fa com everything make yeah if not if I come my yeah out if we come ka na ola nga ave fale su su ka su yai wa wa ofa ka ka su su ba ka ne ka ka su su I ko I ko I ko and the villages yeah ne le su winga wa ka ko yai the changes that we go through. Every time you see change. Sa ai le ufaelele. E te le tu se nyo tu langa vai te miuma. E makaua nga e laa I luma. E fape nga fuela le olaka. Le suinga le awa yele. Yele lalangi ma. Makako. Laa I luma. E ko o ae. If I lay, yeah, I see, kangaka, I see a kungo. I can get off my fire, and I can make a celebrate a car called a name. Yeah, less of a pinko and more fun. I can make your law of fear. War tone. E mo meo kaua me penga. Lam ke lewa a yeng ya sofa penge pe o kako. Ya faa ngau. Ya e o laifo pa wan me laif a ye. A le so sora mai I ye. Ya. O ma a yang a le kau. Ya ka ke alo fai lai ngai ngā. Ngai ngā whaa ngau e ola I whapenga. E kau ke whaa whikai e ne. I sisi le ese male. I a kā kō whaa ngau ola I whae le o I eini. Le o I maua e lā kou le. Ni mea inga le maua I e inga isi kapai ki isi pāta le lalang. Ae. Ia. Aole a foia. Seguiu. Pe aole kalangoa lawa. Kalangoa yaso wapapai. Ia male pai kaimi ngay. Ase o kikilo laile. Kala fasol piko. O le lalo langi. Mea sa kupo le history o le maa singal ngay o kitopo. Ia. Ele é só boa o que tu pode ele está usando aí a fé e vai ser lá todo sombalo. Não ocupai aí as tropas do cancale ou Hitler. Não lá co ocupai inga aí le parto le muulo é o Czechoslovakia. Le ca o Sudetenland part of it. Nga mā fau la e lea o falangi ma perakangia e avoid le vele a wangi a vea e meio kwa oi vele le e a wangi kupu I se pau se kaua I ne mele wa okipa ia I Hitler ia I ngā le pātnga o Czechoslovakia ia ngongofo lo wakasi le la le fina ngalo wa kongo uye lua po kai ngakai o perakangia mfalangi ya ufapea ole area umalama le kaka kala German le fasia bangi ilano le kai kai ngahila ole a ave ya Hitler le ofea ndenga ye kanga kanga ole la konga nganga nga ol fase ol sia man ye nga wa wa ye le kai komuma o ai fo yo per kangia falang ave ye o ya Hitler pe kai ani na ba ku ya Hitler ye le e bia nga ala ye kanga e kala kala fase man awa ave ma me wa wa sori kula fo ngai hitla wawa ora mo ai le mari di enga le wa sori kula fo ngai hitla ma ngo fo ma occupy a ko ye check so vakia instead ai o ke le fa mai nga le nga fa ye la ko ma per ka ngia ya nga ba ku fo ile le ka le a fo le ka mai lima ka mai lima ya hitla ai fa zanga mai hita se ia ko a kuli lima a ko ya mame ole aso mo mo fo yo o ke kopa le aso ile ka sanga ya fe iba se la fa iba le ole ka ile o ai fo yo senga o mao. It was the first one for Alilinga Oma, the People's Republic of China. Oma fa aku inga penga fa usia yele de afo le People's Republic of China yele kaika ile Oma usia dum yeka keo kefa yaso frustar yaso ye ya Oma la oka Oma eka wale ingole uri kaika ile osa inga Oma usia dum. Ya lesa bo fo yo ai fo o ko pele kan sanga lava ole kasiva fikuiva fix for kan sanga o controle ai fo e America la fo le Panama Canal fix for kan sanga ya. Ah, ole asamo mwala ka sanga nga kasi ya fikuiva. Nga hand over my America ya Panama yele canal.
1: No.
0: After 70 years. Umi gele ya.
1: Umi ai isel fin ka ole elingo ole merenga. Kile fo ila ka kakanga au mai e whaafainga duenga i whaaleipa, whaalele, whainga lenga leipa. O kangakai au mai mai o i Caribbean.
0: Oh, okay. Yeah. South America. America South. Oile ai?
1: Ai, oile Caribbean.
0: Oh, yeah.
1: Caribbean Sea, mele i Jamaica.
0: Yeah.
1: Mangunga.
0: Yeah. Yeah. America South.
1: O i nganga la au mai e kangakai e whaafainga duenga i ngai.
0: Le kena.
1: Ile e lingo le canal nga. Ya. Olo le, kolu se fulu, e ova ile kolu se fulu wafe ele afa kaka maa liu.
0: Ile
1: le. Le lingo le, fengo le prokeki nga Amerika.
0: Ya, kai kele.
1: Kele kaka le fengo le prokeki nga Amerika.
0: Ya. Kai kele.
1: Kele kaka maliwa.

Yoli. Be afo, Yoli. If I go is in a zala ono, watele lava ya nai. Na changata fea yo mali liu. The artist fea yo mali liu. Ole wimo la zala o sitene lea o da o ifo yo. O darling pattern. Tasi dea tamaita I tauta ua la windoa. Ile ona fufonga. Ona la umata fia fia iso se taimi lava ea pia mai fia fia la ae ole tele ia o manuia e maua e a fo I ana fa fia fia nga lea te wha aloko wha pe ae wha tupe ae I a tamaiki le tele o tamaiki I la mea o tamaiki pe ae le lava ia le mafai e mātua nā e le ako I a onga ono le tūlanga o lima mai vai le ala e whātupea e awala ngā I le I le whātupea le la library value lilo ae o inā te supply ngāi I a mēne I o tusi e whā e amatai ona o langa o neita mai ti e le ngata I o I America aso se mea lava o I South America o I ai a ni whaala tonga whae I o o lima vai vai I a mātua I a o I nā e afa I e I a ilana le tele o ngā o ana se le ni sa mō mai langa ka le ni a o le pese ma le tusi pese I a may she rest in peace. Yeah. Don't know more son no fang about you. But I say Malona Matai Luma. Yeah, I manuia lava if I manuia lava it a mighty. The mighty umma lava or the laro lang. Leonata yet the tone was a more. I or the laro lang ya at all. Tamaiti e mawhai o nga celebrate le aso sā pai pai. Ia ma tamaiti e le e whainga tā o nga o lungo o me o taua. Ia o le whawhita au liri o le feminine whaele le. Le lava le ia mea ai. Ia le anu whai atu mō tamaiti I umma lava le lalangi. E fa mania lava le atua I a te au tau. E I aile manda o le ali fa aula. Pui pui fa sao. E a nta yala I a te au tau mouto o lama. E a e usi mai le fafo. Le pese le au le ata atu. E mo fa nau uma lava le lalo lami atua.

0: I ta tunga on a ta tu tu feilo I ile asusa ola luma na inei a ultim nei ola ma vai a tu ile tu so fo il balo sio I nei kai wa ya ya le se senga fo io ole o langa male me le o ye fo i al pokala me ile o malo si le ya e ta ka ko to e fe lo a ile sa o lu mana i nei ya ne ne chai mi ya fa so fa ina ya so i fo ya manu ya la vale a so sa pa pa o tamai ya ne ya o muri ava to chai to mo to fa fo anga
1: Yeah,
0: to fast for
1: Teresa,
0: my love for her, Samuel. Yeah, fast for.

0: Ekaaro si eto te gbadun ju Yoruba language program on 4EB radio awon lotun yin ton lenu to dunju yin lo sey ati kosh.
1: Hello eku dede we salafia se dada la ba yin ba oni ose to koja so
0: son o son o dun o dun o dun
1: adupe
0: se o ri orun rara sa
1: ah oru ose yi mo bi to ti lo siwa o o si ah o ja ke yan gba olohun loga to pa ni yan gba olohun loga
0: ohun lo se wa ni Queensland Sunshine State
1: ah ben
0: lu orun lele
1: ben olohun fi orun jinki wa yan da orun fun wa
0: ohun lo se je pe ni to ba lawo dudu ibi ile ko wa ko ye
1: kilode e si awo
0: awo yen lo le ba lo ba ibi to run ba po ju si awo yen lo ba mu na
1: no awon alawo dudu eleduwa fun o lori ofe pe nkan to wa nu ara won yen ko ni je ko run pa won nipa kupa
0: nipa
1: ṣugbọn eyan o ni pe keyan ma se awon eto kon ma lo sunscreen ni o
0: edugbo lo sunscreen no edugbo lo ri onisegun doctor
1: onisegun
0: onisegun ku pe kon wo gbogbo ara yin lekankan e ma se run kan be yen o
1: be ni tori pupo ni wa ma wo pe tori pe ati ni nkan ta awon oloyinbo npe ni melanin don't express dada lara wa pe a nilo lati ma beru pe awon aisan teyan ba n wa expose si orun ju lo ma pa wa sugbon won tin ri pe o setondo o da ka wa na ka ma se ayewo lekankan
0: o se pataki
1: pataki
0: ka ma se ayewo se n gbo wa sa e ma se ayewo ejo
1: be ni o se koko
0: mo ri pe lojo si sheyi iwo ati Mrs. Silas oro te so nipa irun mo ri pe o ko eko to da nbe nisin
1: iru eko wo ni mo ko
0: irun to se nisin irun koju soko e lo n se lowo ba se ko si se gbogbo e sa n lo dada
1: o lo dada omo Yoruba ponbele ni mi na ri pe irun koju soko yen o ni di ti awon baba la wa se pe ni koju soko
0: en so fun mi ba o ni inu yen se wa bere si ki lo wa se si relationship wa to ko e ngba to bere si se irun koju soko e
1: eh an sha ri pe wa sha ma rerin muse si mi
0: se ko si ko to se okunrin
1: na iro inu won dun na ni pe a ma fowo pa ori pe o ga o imna ga o ni nkan ta o baba nla wa ri ton se so pe irun yi kan ma se ton fi pe ni koju soko
0: Adekunle Gold o korin kan o ni wo mo omo ge to lewa yi kilo de to fe deyin e ni bi to tin jo
1: isopo ni isopo ni won ni omo ge to omo ge oro to se koko ninu oro yen ni omoge omode egun e si ko ti yi
0: bo bo o tu wa ni pe omo yen se mama e mo po ti baje ton se mo ke
1: awon obi no man keyin lati mo to mo ba baje
0: ehn tori iwa ti Mrs. Silas e soro nipa kan se n ba won ba mo wi
1: bẹẹni asoro nipa ibawi oro pataki ni oro ibawi yen
0: ka to bere si soro kan se n ba won mo wi egbon rin ti omo wa Adekunle Gold age baby son pa awon mo ton gboran si ya won ton lo njo ijo to da lori dance floor

Alo, alo. E caro, e caso, e caleu, bubu do goa. Alo, la pasi pa funi leni. E ton tia fe son funi. E ton, e japa. A ti a more re ni. Nigba ti jo, a wen po. Won po, won si ngesi, a ye. Won wa ninu igbo. Won ni apejo. Kan ton ma n se lojojumo ijapa o je ni ti o mo ogbon pupo ngbon ohun na ni wa iki ijapa ni wa iki o de ni ore ko ihoro ni ma n yara ngbon o feran lati sereju o de ma n joko si aye ara e ni ojo kan awon eran ko pinu pe won ma lo si ayeye ni oke orun oke onu oke orun patapata japa so pe je ki lo pelu yin mo mona o daju o wa ya won lenu pe ijapa o mona to daju o lo mona to daju awon eran ko bi adan awon eran ko bi eye akala to le ko lo si orun awon na lo si be o ijapa o si lefo ijapa ni ohun lo ki lo se o lo ohun gongongon lo si waju won ejowo o wa so fun won pe e ma pe ni ni oruko o nigba ayeye o nitori orun ni won lo si mo so fun pe orun ni won lo ki olorun ma ba mo pe iyan kan o ma ba mo pe ijapa ni ma ti won de be ijapa jeun ta ma ti fun won lo nje ba ijapa yo si jeun won ni pe ah ijapa o fe jeun ki o fo ni o ma da won lohun o o jeun o si n jeun e lo nigba ti ayeye wa pari gbogbo eranko se mo so fun yin pe eranko bi aita adon eranko bi apabo gbogbo eranko to ni iye ni won lo sibe ijapa o ni iye o wa ku ki bi ijapa se ma pada ile ijapa o se pada si ile o ijapa wa ni ijapa wa nbe ijapa wa ranse si iyawo e nigba to ri pe ohun o de pada si ile wipe nkan si sele o ki se pe ohun debe nikan mo o mo ti e ni ko ko ni ye o si ti wa yo o yo bi ru kerekere yawo e wa so fun yawo e pe ko ba nko gbogbo nko nitori o ma jabo latoke ni eyin na e fi okun inu ro eni ti o ni ye ti won ti o po leyin kan ninu awon eyan lo soke ni won si so fun o pe o le po bawo lo se ma pada iwo ijapa ni iyawo re wa ko apata kekeke sita nipe to ba debe ijapa to ba si jabo latoke yen ko ba le jabo dada ko ma le si gbogbo egungun e ma ba fo ṣugbọn ba si ijapa ma jabo latoke gbogbo egungun e lo fo jeke ohun ni ijapa idi adanida abele ti tola dororo te ba ri gbogbo ara ijapa e ri wipe akara ohun e o dabi ẹyin to fọ nigba ti gbogbo e wa fọ yẹyẹyẹ gbogbo ara e fọ iyawo e wa mu eba wa ba fi lẹ ohun ijapa se ni ara ohun to niyen ẹkọ ta kọ nibẹ ni wipe ike o da oye ati ọgbọn ti ẹ̀wọ̀n ba ti ní kó má ma fi ṣe ìwà búburú èké kò lè jẹun títí kó má ba dànù ṣé ẹ gbádùn ìtàn mi mo rò pé ẹ gbádùn ẹ o mo rò pé ẹ gbádùn ìtàn mi ìjàpá sí ìrókò ọkọ yan níbo òun la sọ̀rọ̀ rẹ̀ lénìí ó dábọ̀
Thank you. Ready.

0: o ga ju
1: ah o lagbara mo lagun o
0: eh ibi to tin jo si sina
1: ah e won get ma ti gba jo sina mo bi sere
0: oro ti wa ti Mrs. Silas so o se pataki gan
1: nipa ifomo wi ati ati kiko mo nede ati asa
0: tori ta won mo yen ba gboran dada awon lo ma so nje awon la ni ni da ti ma gba awon to ma clean ile awon na lo ma clean ile
1: awon na ma seto ile
0: awon lo ma seto ile
1: awon
0: lo ma to
1: awon lo ma so nje awon na ma fo bo
0: eh
1: a fa aso to won lo sile
0: won ni ma gbon ni ma ka won e
1: won ni ka won de nbo e lohun
0: oh ni gbo e bawo ni shoni shonogun ti yan le fun won to le ma sele be tori yan le fun won legba abi se wa so pe ki anti won wa ba won wi mo ran ti itan kan ti baba mi so fun mi pe obirin kan lo gbe omo e ba teacher to buruju in school omo yen ogboro teacher ni ko moro eh teacher yen koko fi ti e o fi gbe soke o wa la mo giri o se n pada bo lati ogiri o ko lati le pelese omo e la omo e ori e tu dele boom o subu mama e wa ni mo ni ko ba wi ni mi ni ko pa
1: iye ni ba mi na omo mi o de nu olowo ah to
0: e ko de nu olowo
1: o boga pa ni
0: e asiko ti lo alati pari
1: oh agbadun ara wa gan le ni o
0: ben
1: ah rojo musu lokun won ni shoki lo beoge obege idu
0: ero ti ejo ererin
1: beni
0: e gbadun ara yin
1: aye kan yi na lawa
0: aye kan yi na lawa o tu dose to nbo e ma gbadun
1: odabo
0: odabo
1: ire o